0: akwa mi woni amenye
1: odini ma bro wa bo mi ni mi fiefo wo ban praise
0: merit somewhere
1: hallelujah
0: bro bi aso ye na kedida aso anyira ni
1: community age na na kamete abra na me datem awo wa sha mi kra so ma mi kwere da don kwani ho na ma bra bo ni na jija obi ti asese sa da na sisiri ama fu da bia da bia da bia bi uri ni awra dia ya ma mi o mini mi re kan sha ho sha ba ba ba
0: tenya mi ama do mi aba do mi so aba do mi so ama sabre
1: me kwa mi ti bi kopi mi ti bi skata mi ti bi pedi awra de mi ti ma wa de so a ya dum ebre bi atwa mu o nan ka me man ko suku fe sko fu e besi na twamu a nan kwa te kwa ho se bye bye obi o betwa mi ase bye bye bye bye na me hwan kra na na ma ko ru afi mi si da be da da be do e ma me disu na mi cha mi yakopo a wase sisi ne ya sania potia no sana mi nyometia wo wo na me ni popua me hwan